Kumusta, Harvey? Ako si Jonathan Aquin galing sa Philippines at nakikinig kayo sa Harvey Community Radio 96.5 FM. Di bali na kayo ay mula sa Philippines, parang ako, o kaya sa New Zealand, o kaya sa South Africa, o kaya sa Italy, o kaya sa Australia. Laging may saya pag nakikinig sa Harvey Community Radio. Kasi ang bayan nyo ang nagsasalita.

0: Music on Harvey Community Radio. It's your town talking.
1: Make more time.
2: Mga Bisaya, mga Ilocano, mga Batanggenyo, mga Cebuano, mga Ilunggo, mga Tagalog. Mag-uban-uban na kita. Diri sa Filipino Flavors. Lami. This program is sponsored by Community Broadcasting Foundation.
3: Hi, my name is Casey, and I love living in Harvey because I just moved from England. I always enjoy tuning in to Harvey Community Radio 96.5 FM. It's your town talking.
1: Make more time.
2: Mga Bisaya, mga Ilocano, mga Batanggenyo, mga Cebuano, mga Ilunggo, mga Tagalog. Mag-uban-uban na kita. Diri sa Filipino Flavors. Lami. This program is sponsored by Community Broadcasting Foundation.